NCIFM, the spirit of Manitoba. Kayasma nagagi mutsigak. Joe Nichols, Broken Hearts Bill. Sinigate ni ugagi. Sinigamotan sinitsi maskegok. Nina Voice of the North, Lorraine George. Agamina pek. Tipaygan gipewi tapmit na unuso maga punyay meki sigak. Atit kiti sinigate na o apo kapunip panik. Ta pagamina kisas. Teo. Misama ka peto mat na o tan si tay sigi sika ka tay siwe pagi tay tege kaya ek asa mi na to sika tayo ti ma si papa si tek mis tay ka skapa tayo o tayo tay chimo ini ka tege kay taman ako ka peto mat na o mi na Cree phrase of the week ako mi na ke uski matita aga nuts apo tayo kasi kay tona na mis tay ka skapa tayo. Kantutuano Kenny Chesney, Fall in Love with the Cree Hour and CIFM.